0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

kasama natin ngayon sa simulcast. Reaching out to mga kaibigan natin from SBC School 106.7 FM, and of course yung mga kaibigan natin sa 101.1 Mixed Emotion FM. Also, we're saying hi, reaching out to mga kaibigan natin to sa Your Hope Radio 92.

kaibigan natin nakikinig sa iba't ibang radio stations. I mean, yung mga nakasimulcast sa atin ngayon. Reaching out saying hi, hello to sa mga bago nating mga listeners from SPC's Cool 106.7 FM and 101.1 Mixed Emotion FM. Also, nandiyan din yung mga kaibigan natin sa Your Hope Radio, 92.8, 95.7 Desire Radio FM. Sila Charlie naman doon sa Manila Wave Radio. And sila Baby Jean doon sa 92.5 Beam FM, Empress Radio. And of course, yung mga kaibigan natin sa 97.1 Solid Love FM, Babe Radio Network. And sino pa ba? Yung mga taga-Filipino Music Central in Washington, D.C. Okay, now, what am I supposed to do? Hindi, kanina kasi may binuksan ako na ano. Ay, ito pala. Ay, hindi, nabasa ko na ito eh. Nag-link ko na sila. Yung mga taga-BMF eh. Teka, sandali. Meron pa dito isa.

here on GBPFM. Teka sandali, may tanong ako. Nag-message na ba yung nagpapangiti sa'yo? Naks! Yung nagpapangiti sa akin, nakikinig. Hi! You're survivor, right?

tinatanong si Sunshine VL. Sabi niya, did it start with one hello sis? Sumabat-sabat naman ako. Sabi ko, di pa nga nag-hello, nag-I love you na agad. Sabi, ay, I love

Manila Wave Radio, 92 point Empress Radio. Nabanggit ko na pala yung 92.5 Beam FM. Diba? Chilla Baby Jean. Of course, saying hi, hello to sa mga taga 97.1.

Ang magmahal, hindi laging madali. Pero lagi itong maganda. Kasi bawat tibok ng puso, may kwento ng pag-asa.

message, sabi ko. Nag-message na ba sa'yo yung nagpapangiti sa'yo? Naks! Sabi niya, ngayon lang, naks! Ramdam ko ako yata yun. We get 7 more minutes before 11 o'clock. Good evening, I get a song coming in from Billy Ocean.

na tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin sa simulcast. Ang mga taga SPC's Cool 106.7 FM. Kasama din natin yung mga taga 101.1 Mix Emotion FM. Your Hope Radio 92.8. 95.70 Psy Radio FM. Manila Wave Radio. Kasama din natin yung mga taga 92.5 Beam FM. And of course, yung mga kaibigan natin sa 97.1 Solid Love FM. Babe Radio Network, Empress Radio, and Filipino Music Central in Washington, D.C. Okay.

Kaya pala hindi nagre-react kanina si, ano, si George Ranger. Eh, nakatulog daw. Sakit ang ulo. Naku, gabi na. Bukas mo na ipabunot siya. 23 minutes after 11 o'clock in the evening. Get a song coming in.

So na-play natin yung mga paboritong songs nyo ng during the 80s. And I think it's about time for me to say goodbye. And before I go, kailangan ma-play ko itong isa sa mga paborito nating mga songs ng mga 80s. 80s? Iba yung 80s yung hindi naniniwala. Ayan ang tawag sa atin. Oy, Sino, anong tawag sa atin? 80s. Ito si Tony kung umiinom ito ng kape ng mama niya. Baka biglang mapapreno. 80s. Alright, okay. Okay. Ito,

0: bagay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM

0: bagay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.